0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Next, bagong ribana. Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
3: mismo.
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes
4: ang

92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet! Ang oras, 8:15 in the morning. Siyempre, kasama nyo pa rin si DJ Jaja, ang inyong kalogat-ama kabagerang DJ para sa programang Y2K Rewind. At na nabanggit nga ni DJ Jaja kanina, no, ang ating segment na Choose Your Y2K Fighter. Kanina, ang ating battle ngayong umaga is si Usher versus Justin Timberlake. O, diba? Wow! Kung hindi ba kayo nagko-comment, mga vibes, ano po ba ang sa tingin nyong sino ba mas malupet sa dalawang ito, si Usher or si Justin Timberlake? Pwedeng pa din nyo po yan i-comment sa ating Facebook page, 92.3

Di ba? Okay, okay. So, ayun yung sagot ni Sari. Para kay Sari, si Justin Timberlake. Ito naman si Giovanni. Nag-comment rin si Giovanni. Sabi niya, "For me, Usher, dahil po sumikat ang kantang Without You na collab ni David Guetta at DJ's Fall in Love Again na naka-collab niya Fall in Love Again na naka-collab niya daw si Pitbull. Collab naman po ni Pitbull. Salamat po, DJ Jaja. Okay, oo. Si DJ Fall in Love Again. Alam mo, medyo nakatulong ang inyong mga comment. Oo. Para makasagot si DJ Jaja. Oo. Maya-maya lamang eh. Sasabihin ko sa inyo ang aking sagot tungkol dito. Pero kayo mga ka-vibes, kung hindi ba kayo nagka-comment, sino po ba ang bet ninyo, Justin Timberlake versus Usher? Comment down below. At ito, parang gusto ko ng bagong segment, mga ka-vibes. Kilalanin natin, ang isang Y2K artist. So every Saturday, bukod sa ating Choose Your Y2K Fighter, meron din tayong get to know segment sa ating mga Y2K artists. So kung kayo meron kayong mga suggestions for next Saturday, sino po ba ang gusto nyong makilala na Y2K artist? So baka hindi nyo alam yung background nitong artist na to, di ba? Baka silent listener lang kayo na gusto nyo pang kilalanin ang ating mga artists from the early 2000s. For today, ang ating kilalaning artist natin, si Rihanna. Wow! Oo, dahil lang susunod na kanta si Rihanna, i-feature naman natin siya, one of DJ Jaja's also favorite artists, si Rihanna. So ito na nga, sino ba si Rihanna? Baka hindi nyo naman alam yung background ni Rihanna. Ito na, she is from... Siyempre, I think alam naman natin lahat ito's from Barbados, o, di ba? At ang buong pangalan ni Rihanna, Robin Rihanna Fenty. Alam niyo ba yan? Robin Rihanna Fenty in St. Michael, Barbados. Doon po siya lumaki. Ang first name niya si Robin at ang Rihanna na stage name niya, yan po ang second name niya, ang middle name niya. So, na-discover po siya nung teenager po siya. Oo. At nagre-record siya ng mga demos nung nasa Barbados pa po siya. At eventually, nag-audition siya para sa producer na si Evan Rogers. At doon, doon siya nag-launch na kanyang music career. At ang first big hit niya ay ang kantang Pawn the Replay, released in 2005. O, di ba? She has 14 Billboard Hot 100 number 1. So, may 14 siyang mga kanta na nakaabot ng number 1 sa Billboard Hot 100. And syempre, alam naman natin na siya ay isang beauty mogul na founded ang Fenty Beauty. Oo. So yung Fenty Beauty, base yan sa pangalan niya, sa apelido niya, Rihanna Fenty. Ano ba ang galing? At syempre, nag-perform siya sa Super Bowl. At sa mga hindi pa alam, ang asawa niya, si ASAP Rocky. At syempre, meron na silang mga anak together. O di ba? Ang galing! So that is Rihanna, si Robin Rihanna Fenty. O di ba? Nakilala niyo na si Rihanna. O sa susunod, next week, every Saturday, may gato na tayo. Kilalanin natin ang ating mga Y2K artist. That dahil nga doon, next song is We Found Love by Rihanna.

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

92.3 FM Arc, vibes mo sa soundtrip, ang lupet! Kasama nyo pa rin ang inyong kalugit ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Ang oras po, 8:45 in the morning. Ito po ang programang Y2K Rewind. Siyempre kung saan ang tugtugan po natin ay all the way from the early 2000s and late 2000s. Wow! Ang mga ka-vibes, musta naman ang ating mga tugtugan ngayon? Bet na bet nyo ba? Malupit ba? Eh, sana nag-enjoy kayo mga ka-vibes dahil ito ng huling talk time natin. Pero every Saturday po ang Y2K Rewind, ang programa po natin ay 6 a.m. to 9 a.m. every Saturday po. Kaya nako, kita kits ulit ha, next Saturday. Kung wala kayo, nako, sinasabi ko sa'yo. Susundan ko kayo. Mga ka-vibes, meron ang mga nag-comment sa ating Choose Your Y2K Fighter segment kung saan eh, kung sino ang, kung tanungin ko kayo, sino ba ang pagbibilian nyo? Si Justin Timberlake versus Usher. Sino po ba ang sa tingin nyo ay mas bet nyo, mas malupit? May mga iba na nagsasabi si Justin Timberlake. Meron naman mga iba na nagsasabi si Usher. Hindi ko makita yung ano, hindi ko mahanap ulit yung comment na nakita ko kanina. Pero galing kay si Ronel Espina. Naalala kong sinabi niyang comment, si Justin Timberlake daw naman ang bet niya dahil si Justin mas malupit sa songwriting. Which is very true, no? Nakita ko, nag-research si DJ Jaja. Mas maraming ang original, hindi naman original, pero mas maraming nasulat si Justin Timberlake na siya lang mag-isa kumpara kay Usher na may mga producers or may mga professional songwriters siya, no? Pero si Justin Timberlake, mas may kakayahan siyang magsulat ng mga kanta. Kaya kung ang laban ay songwriting, mas lamang si ano, si Justin Timberlake. Oo. Pero eto na, kung ako ang tatanungin, feeling ko ang sagot ko si Beyonce. Ha? Wala naman sa option si Beyonce. Charis. Hindi, si Usher. Oo. Para kay DJ Jaja, si Usher. Dahil si Usher, para sa akin eh, mas marami talaga siyang hits. Mga song hits. Oo. Si ano, si My Boo, yung yeah, yeah, yeah. Oh. Si ano, DJ Got Us Falling In Love Again, OMG, na napakinggan natin kanina. At marami siyang mga song collaborations with different famous artists rin. Oo, diba? Kaya ako, dahil ika nga, well, R&B lover nga si DJ Jaja, eh, mas R&B talaga si Usher. So, I would choose Usher. Wow! Oh, diba? Pero ito na nga mga ka-vibes dahil ito na ngayong huling ating talk time. Paalala ko lang sa inyo na i-follow ang aming social media platforms at 923 FMR Manila. At syempre, i-follow nyo na rin ako. Ano pa bang inihintay nyo? Hindi nyo ba ako vinifollow? Bakit? I-follow nyo na ako, DJ Jaja, sa Facebook, Instagram, and TikTok. Kung hindi nyo ako finalow, wala. Hindi tayo friends. Charis. Lahat ng mga nakikinig sa akin ay friends. Mga ka-vibes. At ito na nga mga ka-vibes, dahil ito na ang susunod na kanta. Naku, relate na relate ako dito mga ka-vibes kasi it is from Miley Cyrus. I love Miley Cyrus, kung sino man na nakapanood na ng Hannah Montana, diba? Best of Both Worlds. Ito na ang, I think, one of my favorite songs sa kanyang movie. Alam niyo na. At dahil ito nga ang kanta, may payo lang si DJ Jaja para sa inyo. Na minsan, sobrang focus tayo sa destination, di ba? Kung kailan ba natin na ma-achieve ang ating mga pangarap, kailan ba magiging okay ang lahat, kailan ba natin masasabi na naabutan na natin ang point na yon na magiging na successful na tayo, kumbaga. Pero minsan, nakakalimutan natin mga ka-vibes that the journey itself
is already part of the achievement. O, di ba? Hindi mo kailangan makita agad-agad kung saan ka pupunta. Ang importante ay patuloy kang umaakyat. O, di ba? E kaya, kung may binagdadaanan ka ngayon, take your time, keep going, one step at a time, because someday you'll look back and realize na lahat ng challenges na yan helped you become the person you were meant to be. Bakit ho? Wow! Oh, diba? The climb may be hard, but you're already further than where you started. Ah! Oh, dahil na nga dyan, here is The Climb by Miley Cyrus. Once again, this is DJ Jaja. Maraming salamat po sa mga nakinig. Especially those sa mga nagsimula makinig nung 6 a.m. pa ngayong umaga. Maraming salamat po. See you next Saturday, mga ka-vibes. Babush!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Tugtugang Pinoy! Matic! Good vibes yan! Basta original Pinoy music, legit good vibes yan! Tara! Let's G! Kasama si Kathy G sa OPM Vibe!
4: OPM!

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! Hello everyone! Kamusta naman, ka-vibes, and happy, happy Saturday everyone, and welcome to OPM5. Kasama niyo na naman po ako, Cathy G. All the way hanggang alas 12 po tayo ng tanghali. Magkakasama-sama na naman, ka-vibes, di ba? Isang masayang OPM, ayan na, partners, OPM songs sa inyo pong matutunghayan at maririnig dito po sa OPM5. Siyempre, ang hihatid ko po sa inyo. Kamusta ka naman ngayong araw ng Saturday, ka-vibes? Ayan ha, parang full of energy. Dapat lang, dahil weekend na naman. Ako, ang sarap talaga kapag weekend dahil chill, relax, ayan na, wala masyadong pressure. Pero dun sa mga may deadlines, ayan, may mga gagawin, talaga may pressure everyday. But anyways, ka-vibes, siyempre enjoy lang natin ang araw dahil nga po nakaka-enjoy talaga, lalo na kung maririnig mo yung mga paborito mong OPM songs. Ayan na, simulan na nga po tayo nina Ariel Rivera, nina Agot Isidro ng Apo Hiking Society, and a lot more po ang inyo po maririnig dito po sa OPM 5 until 12 noon. Of course, syempre, yun nga po, you've heard itong kanta po ni Ariel Rivera with Simple Lang. Lahat naman tayo gusto natin yung simple lang sana, eh, diba? Mas sabi nga nila kapag simple ang isang tao, mas maganda, diba? Kesa yung ang dami-daming nangyayari pero wala namang impact, wala namang effect.

0: And simple lang, Ariel Rivera, yet po ay written by Venny Saturno and in-arrange po and produced by Ryan Kayabyab. Ito po yung title track ng album ni Ariel na Simple Lang, na nirelease po yan ng early 1990s and naging successful yung kanya pong 1991 debut and became another major OPM release. Actually, ilan sa mga, hindi lang isa, dalawa, napakarami or halos lahat po ng mga OPM songs or yung mga kinanta po ni Ariel Rivera ay talaga namang naging successful. Ayan, Simple Lang, of course, the sweet, straightforward na love song na meron siyang gusto na isang relasyon, isang tao na very simple lang, a simple and genuine kind of relationship, 'di ba? 'Yun naman yung gusto natin, hindi man natin kailangan na magarbo-magarbo para lang maging masabi nating masaya yung relasyon eh. The more simpler, the better. Oh, yan. And back to back po 'yan with itong kanta po ni Agot Isidro sa isip ko and ito po ay sumikat po noong early 90s and under po 'yan sa debut album niya na Sa Isip Ko. Ayan. Sa isip ko, yakap ka. Sa isip ko, walang iba, diba? Lalo na po, again, ito po yung mga kanta na pang OFW sa mga ka-vibes po natin na nasa ibang bansa, nasa malayo ang kanilang mga mahal sa buhay, na sa isip na lang nila binubuo na kayakap nila yung mahal nila. Diba, ikaw, ka-vibes, sino ba nasa isip mo ngayon? Oo, baka may nasa isip ka dyan. Or ano ba yung nasa isip mo? Ay, nako. Isipin mo na lang lagi yung maganda. Isipin na lang natin yung mga positive things kahit na alam mo marami nga pong mga hindi maganda nangyayari sa buhay natin. Sabi nga, lagi mong i-change into positive para lang maiba yung takbo ng buhay. O, di ba? Ka-vibes na ko, ha? Kaya samahan niyo po ako dito sa Love Me Ka, dito sa OPM 5. Ayan. Hello muna, syempre, sa mga ka-vibes po natin na nasa mga lansangan po ngayon. Ang mga rider, mga driver po na pumapasada po sa mga oras na ito. Ayan, sa nasakyan ko po kanina na in-drive driver. Hello po sa inyo, kuya. Ingat-ingat ka po sa pagmamaneho. And of course, syempre, sa mga ka-vibes din po nating busy dahil nasa tindahan, nasa mga salon, maraming tao ngayon. Oo, kinaate kuya, pili na, mag-smile ha, pag may pumipili. Huwag sunod ng sunod, tapos nakasimangot, diba? And syempre, sa mga ka-vibes din po natin, ng mga nag-OT dyan, hi, appear. Syempre, at syempre, ang mga ka-vibes naman natin na babiyahe kung saan man kayo pupunta, medyo maganda ang sikat ng araw ngayon, although may mga pabugso-bugsong pag-ulan, pero okay lang yan, carry lang, basta double-tripling pag-iingat lang. And make sure na check nyo ang inyong mga sasakyan. So, ka-vibes, ikaw dyan na inaantok pa, papikit-pikit pa, gumising ka na dahil late na. 9:25 na, ka-vibes ha. Kaya, huwag ka bibitiw, dyan ka lang. At tuloy po, antugtugan syempre dito sa OPM Vibe. But, ito muna, ka-vibes. Alam nyo, mahilig tayong kumanta, di ba? Ikaw ba kumakanta ka ba sa harap na electric fan o kaya minsan sa banyo, di ba? Doon kasi may reverb may echo di ba? Oo, kaya minsan ang sarap kumanta, Kati G. Ako, ginagawa ko din yan. Oo, kaya ikaw ka-vibes. Kung ikaw ay mahilig kumanta, ano yung kahit na sintonado ka? Ako, kahit minsan out of tune ako, ay nako, laban lang. Ilalaban ko talaga sa kantahan ito. Anong OPM song yan, ka-vibes, na ilalaban mo ng kantahan kahit minsan, you know, nawawala tayo sa tono. I-share mo na po yan sa aking FB page, DJ Kathy G. And of course, bisitahin niyo po ang aming FB page, 92.3 FM Radio. At iba pa po naming social media accounts like the Twitter, YouTube, IG, TikTok, Spotify. Ayan. Diyan ka lang, ka-vibes. Huwag kang bibitiw. Ito po ang OPM Vibe with me, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Bakit nga kung sino pa? No? Ka-Vibes, sabi nga ni Lloyd O'Malley. Kathy G, bakit ba kung sino pa ang alin? Bakit kung sino pa ang... Bala ka na, Ka-Vibes. Dugtungan mo na lang yan. Hello, Ka-Vibes. And kayo pa rin po'y nakikinig dito sa OPM5, of course. Bakit kung sino pa? Sino pa yung dot, kung sino pa yung dot pa rin? Siya pa yung dot. Oo. Lloyd O'Malley, of course. Ayan, ang kanya pong katanungan. Bakit kung sino pa? Isang classic OPM songs na very emotional. And ito nga po yung loving someone na... hindi naman nag-i-stay. Bakit kung sino pa yung taong totoong nagmamahal, siya pa yung iniiwan? Bakit nga ganun, ano? Hindi pa rin nakikita sa'yo yung, hindi nakikita sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo, diba? And back-to-back po yan with Carmela Cuneta, Hindi Ko Kaya. And of course, a very emotional song din na hindi ko kayang tanggapin, hindi ko kaya. And alam mo yon na iwan ka. So dahil nga sa sobrang pagmamahal niya dun sa tao, hindi niya kaya. Ayan. Anyways, those are the songs syempre na inyo pa rin pong napakinggan. And a lot more OPM songs ang mapapakinggan niyo pa. Pero... alam niyo naman kapag itong mga OPM songs, talaga naman pambato natin yan eh, na kahit saan ay kakanta tayo, ilalaban natin yan. Wala ka man sa tono, laban lang, Kati G. Ako nga, nilalaban ko lang kahit wala sa tono, kinakanta ko eh. Kaya ikaw, Ka-Vibes, anong OPM song ang ilalaban mo ng kantahan kahit out of tune ka pa? Ayan, sabi ni Erwin Velasco, good morning, Erwin. Yung mga pamatid-litid, Kati G, mala Eric Santos na kanta, tsaka Jed Madela, ganyan po eh. Tapos yung ikaw, ang lahat sa akin ni Martin Rivera. Naku po, yung isa pa niya, yung Be My Lady. Naku po, talaga naman. Pambato ko talaga yung Kati G. Sige, oh, ilaban mo yan. Totoo naman, di ba? Yan yung mga pamatid-litid. Anyways, thank you, Erwin. And shout out dyan sa Gulod Novaliches at sa lahat ng mga kasamahan mo. Thank you so much sa inyo. Si William Hortel, sabi niya, ako malamang Apo Hiking Society lang, Kati G, when I met you. At tuloy... natuloy pa rin ang Pasko. Ayan, so na-out of tune ka pa ba dyan, William? And Jose Junior Rodriguez, Kathy G, greet mo naman po, happy birthday kay Jose Junior Rodriguez. Uy, happy birthday to you! Ayan, ha? At isang bagsak ng kahit na anong masayang awitin dyan, or pwede yung reggae version ng Rivers of Babylon. Sige, we'll try to look on that, ha? Pero... happy, happy birthday to you. And Jimson Rigby, Kathy G, good morning. Hello, good morning din sa'yo. Shoutout sa misis ko at mga anak ko na sina Thea, Nicole, and James Oliver Rigby na nag-enjoy listening right now sa tugtugan mo. Ayan, thank you so much, Ka-Vibes. And syempre, good morning to you, Josard na. Paminsan-minsan gusto talaga nating naririnig. Actually, hindi lang minsan, lagi na gusto nating naririnig ganitong mga OPM songs. Miss Janet, hello po, Miss Janet Paminto. Andyan sa General Santos 97.5. Mga nakikinig po dyan, hello po sa inyo. Ganon din sa 102.3 Baguio and Spillover La Union as well as 102.3 Bacolod. Ka-Vibes! Ito po, ang OPM Vibe. Tuloy lang po ang tugtuga. Mamaya basahin pa po natin ang inyo pong mga kasagutan pa sa ating katanungan for today na kung ikaw ay kakanta ng OPM song na kahit out of tune, laban lang yan, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet.
1: OPM Vibe 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Ang lupet. Goodbye.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Dito lang ako, lamang sa kanya, oo, lamang na lamang ka talaga. Saan? Sa kagandahan, sa kapugian, sa katalinuhan, or sa kabaitan, no? Diba? Parang mas maganda lahat, diba? Ka-vibes. Happy, happy Saturday pa rin, ka-vibes. And kayo pa rin po'y nakikinig dito sa OPM Vibe. And you've just heard, dito lang, why Odette Quezada. Ito po yung isa sa mga kanta na kasama sa album at lineup nitong si Odette Quezada. And of course, Odette Quezada, dito lang ako lamang sa kanya. So parang sinasabi doon, ito yung romantic longing devotion, yung separation and complicated relationship na sinasabi nga dito lang naman ako lamang sa kanya. Ito na lang ilalaban ko. Oo, and back to back po yan with Ipagpatawad Mo ni Jano Gibbs. Ayan, minahal kita agad dahil hindi ko man gusto na mahalin ka, pero yun yung naramdaman ko . Ayan, ito po ay isang OPM ballad, and of course na sumikat po noong 1990s. Ipagpatawad mo, sabi niya ni Jano dahil minahal kita agad-agad. Hindi ko man to mapigilan kahit na alam ko na mali, minahal kita agad. Diba? Yun na minsan na, alam mo yun, nalilito tayo . Bakit natin biglang minamahal yung isang tao? Yun yung naramdaman . Yun yung pinana ni Cupido sa'yo . Kaya minahal kita agad. Yung pala, meron ka ng ibang mahal. Oh, ang sakit, diba? Anyways, ayan, yan pa rin po yung mga OPM songs sa inyo pong mga napapakinggan, and a lot more lineup songs po. Nandiyan po sina Gary V, Dina Bonnie B, and Jerome Abalos, Intro Boys, and a lot more pa ang inyo pong mapapakinggan dito sa OPM Vibe. And ka-vibes, dahil nga po Saturday today, yan ako, alam niyo po ba na today, yung mga mahilig po dyan sa chocolates, mahilig dyan sa mga milkshake, ayan ha, ngayon po ay National Chocolate Milkshake Day. Ay, ang sarap ng milkshake. Oo, diba? And ngayon din po ay ipinagdiriwang or National Day of Encouragement. Ayan. Yun, encourage natin yung mga taong nawawala na ng pag-asa. Encourage natin sila na may pag-asa pa. Masarap mabuhay. Ayan ha. Kung meron kang kaibigan, meron kang kasamahan sa trabaho or kapamilya mo na alam mo yung nawawala na ng pag-asa, encourage mo. Tingin mo, pakita mo sa kanya na may talento siya, ganyan. Encourage mo siya na kumanta. Ayan, kahit na sintunado, 'di ba? Oo, katulad na lang ng ating katanungan for today, ka-vibes. Kahit sintunado ka pa, ano yung kanta, OPM song na pambato mo? Ilalaban mo talaga yan, no matter what. Salvador Calpe, hello to you. Nakikinig ako sa iyo, Cathy G, araw-araw. Salamat, Salvador. And Danilo Sablan. Ayan, hello to you also, Albert Guro, Jericho Michon, Star Razor. And Miss Sari, sabi niya, Cathy G, ako mahilig akong kumantang, ipaglalaban ko talaga yung luha ng AGC. Ay, minsan sinubukan ko yan . Oo, kinabukasan wala na po akong boses. And Regine Velasquez songs, of course. Ayan, thank you, Miss Sari. Cathy G, magandang umaga. Hello, pabati naman po aking pinakamagandang asawa na si Amy Cruz, ang nag-iisa lang sa puso ko. Nax, talaga ha. At si Carlo Maalala, ang inaanak kong gwapong mekaniko. Hello. And number one kayo dito sa Talisay, Batangas. Ala, kamusta po kayo dyan sa Batangas? Ha? Ang sarap po ng barakong kape. Ang sarap, no? Ilalagyan lang na sugar. Ang talaga, iba ang lasa. Oo, talagang lalakas ka bigla, gising na gising ka. Ayan. Lagi kami nakikinig dito sa Motor Shop, ha? Cruiser Motor Shop. Hello po. Thank you so much for listening. Happy John Vincent Segrado. Sabi nga ni Andrew John Habagat, kayang-kaya kong kantahin na nasa tono, Cathy G, kahit anong OPM song pa yan. Ay, taray. Ikaw na, Andrew. Diyan po sa Brisbane, Australia. Hello po sa lahat ng mga ka-vibes din po natin nasa ibang bansa. Mga OFWs, wherever you are there. And we are here, ka-vibes. Miss Altesa, ikaw ang tangi kong iniibig. Talaga ba, Miss Altesa? Ayan, hello to Herrera, Sino Cruz family. Ayan, lagi pong nakatutok din. Salamat po sa inyong lahat, ka-vibes. Ikaw, ano ba sa tingin mo yung pwede mong pambato, ipaglalaban mo kahit sintonado ka pa, basta't kakantahin mo yung OPM na yan. Share mo na yan, ka-vibes, sa akin pong FB.

0: page, DJ Cathy G, or sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio. That's our official Facebook page, ka-vibe. Smile ka naman dyan, oh. Luto ka na ba? Getting ready na ba? Preparing for lunch na ba, ka-vibes? Aba, enjoy lang po yan, ha? Lagi pong samahan ng pagmamahal kapag nagluluto. Ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Cathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, 1023 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ano man ang mood mo,
4: 92.3 FMR
5: ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
6: Ang lupet!

0: Oo, dahil sa kanya. Dahil sa kanya kaya ako nananahimik ngayon. Ay. Dahil sa kanya, Kathy G, siya may kagagawan. Oh, 'di ba? 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lubero. PM5 pa rin po inyong pinapakinggan. Kasama po ako, Kathy G. Ayan, dahil ba sa kanya, kaya ka ngayon ay wala sa mood? Dahil ba sa kanya, kaya ikaw ay mas pinili mo na lang na maging tahimik? Or dahil ba sa kanya, kaya hindi ka na-inspired? Or dahil sa kanya, kaya ka-inspired at masaya? O, diba? Sana ganun, ano? Lagi ng positive. Dahil sa kanya, of course, by Jaya, ito yung isang painful story na pinagpalit, diba? Dahil sa kanya, eh, kaya ngayon iniwan ka dahil minakahanap ka ng mas maganda, mas mabait, mas gwapo, diba? And composed by Freddie Saturno, released po yan noong 1997 under her album In The Raw. Ayan, ha? Yan po yung iniwan ng taong minamahal ang sakit. Bakit ganon kailangan iwan, Kathy G? Eh, ganon naman talaga, normal lang yan. Diba sa mga story nga na binabasa ko everyday sa Love Me, Kathy G, alam mo yon na hindi naman maiwasan. May mga tao talaga mas pipiliin nila yung iba kesa sa'yo na nagbibigay ng pagmamahal kesa yung nandyan, diba? And back to back with Ikaw Ang Lahat Sa Akin ni Martin Rivera. Kaya naman itong si Erwin Velasco at ang kanyang mga kasamahan dyan sa Novaliches ay napakanta bigla, Kathy G. Oo, laban lang. Anong sinabi ng sintonado? Walang sintonado, no? Basta kanta ni Martin Rivera. Ayan. Written by Cecil Azarcon and originally recorded po yan by Martin Rivera noong 1984 and na-recalled po yan yung kanyang recording at first time nga po na sobrang ito ang isa sa mga malalakas na kanta po nitong ni Martin Rivera. Of course, Ikaw Ang Lahat Sa Akin. Ikaw, nasabi mo ba yan, ka-vibes? Ikaw ang lahat sa akin? Oo, wala nang iba pa. Well, ang sarap kapag ganyan ang sinasabi sa'yo ng isang tao eh. Then eventually, malalaman mo na lang, sabi lang pala niya talaga yon pero meron pa palang iba, hindi lang ikaw. Ouch! Hello to Aina Indong Undong. Sa tuwing Sabado, Kathy G, nakikinig kami ng family ko sa'yo. Ang kaganda ng song, nakakamiss yung nakaraan. Totoo naman, di ba? Nakaka-flashback. Hello, Star Razor and Juan Miguel Gamutia, also to Edel Nami. Kathy G, magandang umaga. Pabati po kay Felipe Martinez, Jukebox King ng Humayingan, Lian, Batangas. Uy, ang dami nating nakikinig dyan sa Batangas, ha? Alaay po sa inyong lahat dyan. Isa po kaming mga Muslim DJ, masaya kami kahit tuwing nakikinig sa mga programs ninyo. May isang taon naming pinapakinggan ang FM. Salamat po ulit. Maraming salamat po at nakakatuwa po na nandyan po kayo at patuloy na sumusubaybay at nakikinig po sa aming mga programa. Randy Santisas also and to Mark Anthony Hernandez. Hello po sa inyong lahat. Ka-vibes, ikaw, ano ba ang nilalaban mo pa na kanta? Sige lang, laban lang, Kathy G. Kahit sintonado yan, wapakels ako. Basta, laban lang. Ayan, and sabi ni hello to Jewel Damaynug po and Papa Edward and Mama Alma, happy 50th birthday. Wow, golden birthday. Happy birthday po. And also to Christine Rosemary at girlfriend ko na si Jane. Lagi po kami nakikinig dito, Kathy G, sa Gawad, Kalinga, Napindan, Taguig. Kamusta po kayo dyan? Also to Ruben, Juan Miguel Gamutia, and Edwin Pantaras. Grabe. Salamat po sa inyong lahat na walang sawang nakikinig at nag-e-enjoy sa atin pong tugtugan dito sa OPM Vibe and a lot more pa. Kaya dyan ka lang, huwag kang bibiti, walang maglilipat, basta't ikaw ay nakasmile at nakatutok dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, 10:54 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Live.
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba?

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Tugtugang Pinoy. Matic. Good vibes yan. Basta original Pinoy music. Legit good vibes yan. Tara, let's G! Kasama si Kathy G sa OPM Vibe!

Ramis, ikaw, ako, 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Ikaw ang true love ko, Cheryl Cruz. Siyempre, sabi nga nila eh, ikaw ang true love ko. Yung iba parang wala lang, fling-fling lang. Pero pagdating sa'yo, true love kita. Diba? Minsan kasi nagkakaroon po ng, alam mo yun, nalilito tayo between infatuation and true love. Diba? Sabi nila, love at first sight, Cassie Jean, na love at first sight ako dun sa taong yun. But the truth is, hindi naman talaga love at first sight. Although, yung iba talaga, yun naramdaman ko, may pagmamahal ba agad sa unang pagkikita pa lang, ka-vibes, or infatuation lang, hinangaan mo lang yung tao and you feel like mahal mo na siya. Diba? Ayan. And ikaw ang true love ko. Ayan. Sana'y totoo. Totoo sana talaga. And a very direct romantic song po.

0: mula noon hanggang ngayon, eh, ikaw pa rin ang gusto ko, ikaw pa rin ang minamahal ko. Diba? Meron naman tayong mga taong minahal mula noon hanggang ngayon, ha? Na syempre, ating mga magulang, lalo na po ang ating ina, o, diba? Mula noon hanggang ngayon, nay, tay, minamahal ko po kayo. Dapat lang, hindi natin aalisin or wawalain yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Kahit na alam nyo yun, kung minsan nakakaroon na ng misunderstanding, lalo na sa panahon ngayon, ka-vibes, ha? Diba? Ang hirap na ngayon makipag-communicate, lalo na sa mga kabataan. Ngayon, mga Gen Z, mga Alpha. Oo, hindi na. Iba na yung language nila. Para mga alien na. Ang hirap nang intindihin. Aminin mo naman yan, ka-vibes. Pero mula noon hanggang ngayon, mamahalin pa rin namin kayo. Ayan. Ay, nako, ka-vibes. Alam nyo ba na today, September 12, 2026, ngayon po ay National Hug and High Five Day. Oh, ihug mo na yan si mami, si daddy, si nanay, si tatay. Ihug na po natin ating mga kapatid. At kahit po ang ating kaaway, ihug po natin sila. Oo, sabi nga eh, di ba? Love your enemy. Para ang hirap, Kathy G. Hindi, mahalin mo. Oo, kasi eventually, yung taong yan nagagalit sa'yo, yung taong yan nag-iisip sa'yo ng di maganda, yung taong yan na naninira sa'yo at nagbabackstab sa'yo, i-high five mo lang. Mahalin mo pa rin siya. Babaliktad din ang mundo. Mamahalin ka rin niya. I-hug mo. Oo. I-hug mo. Tapos no, may iba palang ano, mahigpit na hug. Hindi na nakahinga. But anyways, yan. National Hug and High Five Day. I-hug po natin ang ating mga mahal. Hello to Ari Salvador. Hello to you. Thank you so much sa lagi mong pakikinig at walang sawang pagsuporta sa lahat po ng mga programa dito sa 92.3. Ka-vibes, ikaw, ano ba yung sa tingin mong OPM song na ilalaban mo sa kantahan kahit out of tune ka pa, kahit pa sabihin natin na alam mo yon medyo umiiwas yung ano eh, umiiwas yung tono pag kinakanta mo, 'di ba? Ka-vibes, ayan na. Hello muna to Salvador Calpe, Kathy G, hello to you, Ruben. Thank you so much for tuning in, also to Juan Miguel Gamutia and Edwin Pantaras. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And Freddy Abaygar, also to you. Thank you so much sa inyo pong pakikinig. Ka-vibes, ikaw, meron ka bang gustong i-share? Ano ba ang kanta na yan na paglalaban mo no matter what, kahit pa medyo hindi pleasing sa tenga? Share mo na yan sa DJ Kathy G or sa 92.3 FM Radio. That's our official FB page. Huwag kang bibidiyo, ka-vibes. Marami pa po ang aming ihatid sa inyo ng mga OPM songs. Kaya tumutok lang dito po sa OPM Vibe habang ikaw dyan ay busy po preparing for launch, ka-vibes, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet, 1122 na.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Make Believe, alam nyo, isa to sa mga kinakanta talaga sa mga isang piece para sa mga video okay, sa mga amateur singing contest, di ba? Marcos Sison with Make Believe. Yan, paniwalaan natin, let's pretend, di ba, na totoo ang ating relasyon. Make Believe, pretending that a love is still possible kahit na nga ang katotohanan ay hindi, di ba? Parang ano lang yan eh, kanta lang din ni Carol Bonawa na bakit hindi totohanin na lang. So, Make Believe na tayong dalawa, nagmamahalan, ganyan, oo, diba? Marcos Sison, at syempre, pagdating naman po itong si Marcos Sison, ay kilala talaga sa mga, alam mo yung makabagbag damdaming mga kanta na OPM ballads, like also yung My Love Will See You Through and Always, diba? Nako, eto, pag naririnig mo to, ganitong mga araw, ganito mga panahon, nako, sina tita, sina mami, nanay, tatay, diba? Talaga namang sumasabay ang kanta kahit minsan wala sa tono. Aminin naman natin. Pero diba, ang sarap lang talagang kumanta kapag ganito mga paborito mong OPM songs. And also, back-to-back po yan with A Friend by Kino. Ayan, syempre, A Friend, That's All I Need. Kailangan ko po na isang kaibigan na totoo, isang kaibigan na mamahalin ako deeply. Alam mo yon, yung totoong kaibigan at hindi ako paplastikin. Yung kaibigan na nandyan kahit nakatalikod ako ay maganda ang sinasabi sa akin. Ako, napakahirap na po, napaka-rare ng kaibigan na ganyan na alam mo yung totoo sa'yo. Someone who will cheer you up kapag kayo ay down, or someone na kapag walang-wala ka, nandyan pa rin sa'yo. Yan ang kaibigan. Diba? Hindi yung mga kaibigan, kaibigan-kaibigan lang. Kunya-kunyarian lang. O parang bahay-bahayan lang. Diba? And I hope nag-enjoy kayo, ka-vibes, sa atin po mga OPM songs na inatid ko po sa inyo. Ka-vibes, and syempre, this is the final hour ng programa pong OPM Vibe. Meanwhile, saying hello muna to Justado Mendoza and also to Giselle Besonia. Shout out Cathy G sa family ko sa Bicol. Sabi ni Dave of Marikina, and also to Jebby Chong de la Cruz and Jane ayan, ng Bago City, Negros Occidental. Ayan. Thank you so much po sa inyo pong pagdudok and for keeping me company ngayon pong araw po ng Sabado. Ayan. Enjoy the rest of the weekend, ka-vibes. Mag-iingat po kayo lagi, at kung saan man kayo pupunta, enjoy your lunch also. Antabayanan po ang susunod na programang FRC Overload. Mga kasama niyo po, of course, DJ Sigel and DJ Kaloy. Smile ka naman dyan, ka-vibes. At syempre, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan. Ako po, si Cathy G. Magkarinigan po ulit tayo next Saturday dito po sa OPM Vibe, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. And of course, love me, Cathy G. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 hanggang alas 3 po yan ng hapon. Again, ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes mo sa Sound Trip. Ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sijay. Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3
2: FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, ka-vibes mo
0: sa Soundtrip, ang lupit!
1: At syempre mga ka-vibes, muling nagbabalik ang tambalang
0: Cycloy!
1: Dito pa rin po yan sa programang
0: Best of FRC.
1: At syempre kasama-kasama nyo pa rin po for today's video, ang tropa mong nakakabalo, kasama ko po si DJ Cyjong.
0: At ako naman po, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy.
1: DJ Caloy.
0: DJ Cyjong.
1: Kamusta naman ang inyong mga Sabado, mga ka-vibes, ha? Tanghali pa lang at for sure marami sa inyo ang mga nag-lunch time, di ba? Tanghalian. Ano nga ba ang masarap na kainin ngayong lunch time, DJ Caloy?
0: Ako, depende.
1: Ano yung cravings mo for today? Ayan.
0: Sa totoo lang, gusto ko magsisig.
1: Sisig?
0: Oo.
1: Usong-uso yan ngayon, mga kapis. Lalo na kapag kasama mo yung pamilya mo, marami kayo sa hapagkainan.
0: Oo.
1: Sobrang sarap kumain.
0: Oh, mas nakakaganang kumain. Pero sobrang ka-vibes.
1: Oo, yan. Oh.
0: Pero ka-vibes, kung ano man yung kinakain mo, sana masarap ang ulam nyo.
1: Siyempre, alam ka bang kumakain na nga eh.
0: Oo.
1: Ikaw ba, DJ Caloy, kapag may masarap na ulam?

0: Dapat ba ang kanin mo may lasa rin o gusto mo yung plain rice lang?
1: Plain rice pero mainit.
0: Ayan. Tapos dapat may sabaw.
1: Depende.
0: Pero kayo mga kawebs, ano nga ba ang inyong mga pananghalian for today? I-comment yun na po yan sa aming social media accounts sa 92.3 FMR. At syempre, pag may mga gusto po kayong ipasyararout o i-request na kanta dito po sa Best of FRC, mag-comment lang po kayo dyan. Pero mga kawebs ha, shararout po dyan sa 102.3 Bacolod, 97.5 Gensan, ganoon din po sa Baguio.
1: 102.3 din sila ang sa Baguio.
0: Oo, diba? Ang lamig siguro sa Baguio ngayon, no? DJ Galvan.
1: Oo, I think lumalamig na.
0: Lumalamig na talaga at nawawala na yung init. Pero mga ka-vibes, ano nga ba ang meron ngayon? September 12, ano meron ngayon, DJ Galvan? Sige nga, ikaw nga.
1: Totoo lang. Oh, ikaw na magsabi.
0: Oh, diba? Di mo alam, diba? Mga ka-vibes, ngayon po ay sineselebrate ang National Cinema Day. May hindi ka ba mag-sine, DJ Caloy?
1: Di masyado, pero kakayanin naman din to minsan.
0: Diba? Ang sarap-sarap kaya manood ng sine. Pero pag ikaw, tanungin ko, pag ikaw nanonood ng sine, gusto mo ba may kasama o gusto mo ikaw lang mag-isa?
1: Masuso ko may kasama.
0: Ah, may kasama. Tapos meron kang kayakap.
1: Minsan. Kasi pwede naman kahit pamilya mo eh.
0: Oh, syempre, oh, 'di ba? Lalo na kapag pinapanood niya yung horror tapos kasama mo partner mo. Syempre. Syempre, pag natakot 'yung Google, sayo yayakap 'yun. 'Di ba? Ganyan mga discarding DJ sa idol.
1: Hindi ko masipura talaga yung horror.
0: Ah, di mo kaya manood ng horror. Then, pero ngayon, mga ka-vibes ha, libreng, ay, hindi naman libre, pero discounted po ang mga ticket price sa lahat po ng mga cinemas.
1: Siyempre, sa buong Pilipinas.
0: Dahil wow. Sineselebrate nga po ang National Cinema Day. Kaya kayo mga ka-vibes, lalo na ngayon, Sabado,
1: Family Day.
0: Nakaw, wag na po kayong mag-atabili at sumugod na po kayo sa mga pinilahan tabing.
1: Foreign o Filipino.
0: Oo, kompleto yan mga ka-vibes. Kaya, di ba? At least meron na kayong idea kung saan man kayo pupunta mamaya after siesta time.
1: Yes.
0: Pero, speaking of siesta time, syempre mga ka-vibes, mas pare-relaxin po muna namin ang inyong Sabado lunch time. Dito pa rin po yan sa programang Best of FRC with DJ Sigel
1: and DJ Caloy.
0: Kaya walang lipatan ng radyo, tutok pa rin po sa 92.3
1: FMR.
0: Ka-vibes mo sa sound trip.
1: Ang lupit.
0: Ang oras natin mga ka-vibes.
1: 12:27 na.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM, Arca Vibes mo sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: Kami pa rin po ang tambalang.
1: Cycloy.
0: Opo, si DJ Sajal, ang tropa mong nakakabaliw kasama.
1: At ako naman po, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy.
0: DJ Caloy. DJ Caloy, ano nga ba ang mga pa-shoutout natin dyan sa ating social media account sa 92.3 FMR?
1: Ito, mula sa Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Unahan natin kay sa crush mo. Sa crush, okay. Sa crush mo na si Sari Lerma, sabi niya, good afternoon, DJ Caloy and baby boy.
0: Wow!
1: Oh, DJ Sider, I miss you.
0: Ang sarap.
1: Ano pa pa-request siya ng kantang The Search is Over by Survivor?
0: Ay, syempre, pwede. Baby Loves. Tuto pa rin natin yan.
1: Yung, pwede.
0: Nga, pwede. Baby Loves. Oh.
1: Ito naman mula kay Gerard Mesiano. Sabi niya, good afternoon, DJ Sider and DJ Caloy. Happy Saturday at sa lahat ng FMR squad.
0: Yon.
1: Mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City.
0: Yan. Okay, sa mga FMR squad, ha, again, ha, shout out po sa inyong lahat na always present 24/7 kahit hanggang alas 12 pa lang po kami. Pero nakatutok pa rin po kayo.
1: Todo suporta.
0: Grabe talaga mga suporta niyo mga ka-vibes. I love you all.
1: Ito naman mula kay Andrew John Habagat.
0: Oh, ano sabi niya?
1: Sabi niya, good afternoon, DJ Sigel at DJ Caloy, tuning in mula sa Brisbane, Australia.
0: Oy,
1: Nakikinig habang nagsasnack. Have a blessed Saturday sa atin. Sa
0: Australia.
1: Oo.
0: Ay, mga ka-vibes, ha, para po sa mga ka-vibes natin dyan na walang radyo o nasa ibang bansa man at di kayo maka-play ng radyo, pwedeng-pwede nyo po i-download ang aming application dyan sa Google Play Store. I-search nyo lang po ang FMR Philippines. Pagka-install po yan, libreng-libre nyo na pong mapapakinggan ang mga nagagandahan at nagpupugi ang mga DJ dito po sa 92.3 FMR. Kasama na po dyan si DJ Sajal at DJ Kano.
1: Yes!
0: Siyempre. And speaking of Australia, alam nyo ba mga ka-vibes, ha, nagsita-asa na naman po ang mga
1: gasolina.
0: At syempre, epektado na rin po dyan ang plane tickets. Alam nyo po ba mga ka-vibes, under level 14, yung mga airlines daw po ay may possibility na mag-angat from 457 pesos to 1,336 para sa mga local flights.
1: Laki?
0: Ang laki at para mga ka-vibes, ito ha, since syempre Australia, international yan, from 1,500, may possibility na maging 11,000.
1: Oh my God!
0: Ang plane ticket para sa international flights.
1: Laki ng ano ha?
0: Ang taas, ang laki ng tinaas from 1,000 to 11,000. Ikaw ba, DJ Caloy, willing ka bang gumastos ng ganyang kalaki para sa mahal mo sa buhay? O yan, masingit pa.
1: Depende. Siyempre, pag naghanap ako ng mga tickets sa flights, mga ganyan, naghanap ako ng good deal.
0: Good deal. Pero kasi siyempre, sa panahon ngayon eh, no?
1: Oo, kasi nagmamahala na nga ng bilihin, mga ganon. Lalo pa pag-travel, nako po.
0: Oh, pero kung mahal mo naman siya, anong mas pipili mo? Mahal na ticket o mahalin mo siya? Pupuntahan mo siya?
1: Why not pareho? Pwede naman.
0: Diba? Kumbaga, parang risk na lang. Lalo na ngayon, magbe-bearmans na mga ka-vibes. Siyempre, may mga ka-vibes tayo dyan na gustong umuwi para sa kanya lang mga pamilya.
1: Oo.
0: Lalo na yung mga OFWs natin dyan. Saludong-saludo po kami dyan. Kung nasaan ban po kayong bansa. Always remember, you're the best. God bless.
1: Yes. Siyempre naman, yung mga OFW man, o yung mga nang ano, kasi dahil nga bearmans, I'm sure may mga nag-iisip ng bumili o nakabili na ng mga ticket. Christmas goods o mga pangregalo ngayong Pasko, di ba?
0: Pero kagandahan naman dyan, syempre for sure, yung mga matagal na nagbabalak, nakabili nila ng ticket before pa.
1: Yes.
0: Nagkaroon ng increase. Yes. Kasi ganun naman talaga ang tip eh. Aminin nyo mga ka-vibes, di ba?
1: Oo.
0: Pag kayo magbubook, laging nakasigurado yan, 1 year before yung flight nyo, nakabook na kayo.
1: Yes.
0: Tip yan, ha?
1: Tip yan,
0: para makatipid kayo. So kung kuwari, may mga bala kayo, lalo na kahapon, nirelease na ni President Bongbong Marcos yung listahan ng mga holidays for 2027. So dapat nakaplot na yung mga biyahe nyo niya.
1: Yes.
0: Handaan nyo na yung mga leave nyo. Yung mga excuse nyo na magkakasakit kayo sa araw na yan.
1: Pero syempre, trabaho pa rin.
0: Ito naman, ha? Anyway, mga ka-vibes, ha? Baka masyado na kayong nasasobrahan sa mga kadaldalan na amin dito. Magbabalik tugtugan po muna ang tambalang Cycloy sa programang
1: Best of FRC.
0: Kaya walang lipatan ng radyo, tutok pa rin po sa 92.3
1: FMR.
0: The vibes mo sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: Oras natin
1: 12:55 na.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Chismis na naman. Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3
1: FMR.
0: Ka-vibes mo sa Sound Trip.
1: Ang lapit.
0: Ito pa rin po ang programang Best of FRC. Kasama niyo pa rin po siyempre ang tambalang Cycloy. Ako po si DJ Sigel, ang tropa mong nakakawaliw kasama.
1: At ako naman po si DJ Kaloy, ang iyong Mr. Trivia sa radio.
0: Mr. Trivia sa radio. Kamusta kayo mga ka-vibes? For sure, akurangan doon naman at napahedbang na naman kayo mga sa mga sound tripan na hinatid namin ni DJ Kaloy. Yan mo, pati ako na hyper dahil sa mga sound tripan din. Pero siyempre mga ka-vibes, ang isa sa mga specialty bukod sa rakrakan nitong programang Best of FRC, syempre ang mga pa-music trivia ng syempre nag-iisang DJ Kaloy. DJ Kaloy, ano ang iyong ihahatid na music trivia for today's video?
1: Syempre naman yung pinakinggan natin ngayong I Love Rock and Roll ni Joan Jett and the Blackhearts. Mm-hmm. Pero alam niyo ba ka-vibes, hindi yan yung original version. Cover lang to. Kasi yung original version nito ay sinulat no 1975 pa ng isang banda na tawag The Arrows.
0: The Arrows.
1: According sa isang member ng banda, sinulat nila dito bilang response sa isang kanta ng Rolling Stones na tawag It's Only Rock and Roll But I Like It.
0: Kaya naman pala napasabi sila ng I Love Rock and Roll.
1: Pero si Joan Jett, una niyang nainig yan noong 1976. Gusto niyang i-cover sa kanyang unang band na yung The Runaways, pero nag-break up yung band niya noong 79. Pero nung nag-form siya noong The Blackhearts ng band niya, ni-record niya, at saka yun, naging number one single.
0: Grabe,
1: noong 1982.
0: No? Ayun naman pala. Napakalupit naman pala talaga. At sobrang lalim pala ng trivia nitong I Love Rock and Roll ni Joan Jett. No? Kayo ba mga ka-vibes, do you love rock and roll? Next na pa. Ikaw, DJ Kaloy, tanongin kita. Do you love rock and roll? Fan ka ba ng rock and roll? Pop ka ba? Ano bang mga hilig mo?
1: I mean, nag-jive naman ako sa mga classic rock, mga ganon. Pero, depende eh. Depende sa mood talaga.
0: Depende sa mood. Kahit din naman ako, DJ Kaloy, kapag lalo na pagwari mga pahapon o pauwi, yung mga uwian time, habang binibit mo yung traffic, dyan masarap makinig ng rock and roll. Para at least, diba, doon mo nire-release yung stress, yung galit mo sa traffic, ng pagkahaba-haba, tapos sumisimik.
1: At hindi ka, hindi ka aantukin.
0: Hindi ka aantukin, tapos yung mga iba, bigla na lang kakaliwa, nang wala man lang signal. Pero at least, diba, kapag nakikinig ka ng rock and roll, talagang doon mo na lang i-headbang sa loob ng kotse, sarahin mo na lang yung bintana, instead of makipag-away ka, edi enjoyin mo na lang yung mga rakrakan to the max dyan, diba? Headbang-headbang ka na. Pero syempre, mga ka-vibes, with caution pa rin. Dahan-dahan pa rin sa pagdadrive. Iwas po sa mga road rage. Usong-usong ngayon ng road rage ngayon, DJ Kaloy, no?
1: Kalma lang sa kalsada.
0: Oo, kalma lang. Kalmado lang mga ka-vibes. Lalo na ngayon, wala nang ulan. So syempre, iba dyan. Sasamantalahin na lang ganitong panahon. Magdadrive sila ng sobrang bilis. Which is, mga ka-vibes, isa lang ang buhay, hindi tayo pusa. Kaya kayo mga ka-vibes, lalo na yung mga chuper, mga jeepney driver, mga UV Express, chararot po dyan, mga truck driver, close van, ganoon na rin sa mga pahinante nila, nakasabay nilang mag-tune in sa 92.3 FMR, wala pong lipatan ng radyo. Dahil syempre, ihahatid po namin sa inyo ang mga malupitang rakrakan at sound tripan dito sa programang Best of FRC with DJ Sigel
1: and DJ Kaloy.
0: Dito pa rin po yan sa 92.3
1: FMR.
0: Ka-vibes mo sa Sound Trip.
1: Ang lupit.
0: Ang oras natin.
1: 1:34 na ng hapon.
0: Ang susunod na awitin, I Can't Fight This Feeling by Rio Speedwagon. Yeah. Ingat-ingat mga ka-vibes. Shout out. God bless. You're the best. Mwah, mwah, mwah.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FM Marka Vibes mo sa Sound Trip.
1: Ang lupit.
0: Ito pa rin po ang programang
1: Best of FRC.
0: Kasama niyo pa rin po ang tambalang Cycloy, DJ Sigel, ang tropa mong nakakabalo kasama.
1: At si DJ Kaloy, ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
0: Enjoy na naman po ba kayo mga ka-vibes sa aming mga rang-rang on to the max dito sa Best of FRC?
1: Ikaw ba sa DJ Sigel?
0: Ay, syempre, enjoy na enjoy ako. Grabe ang lulupit ng mga awitin natin. Napapaindak, napapaiyak, napapakalma, napaparelax. Saan ka ba? Dito ka na. Mga ka-vibes ha, mag-shoutout po muna tayo dyan sa mga nag-comment po sa ating social media accounts sa 92.3 FMR. Siyempre mga ka-vibes, since na nag-comment kayo, you might as well i-subscribe nyo na po at i-follow ang aming mga social media

0: wisdom na sinusulat po. Maraming salamat.
1: Talagang truly quotes every day.
0: Yes.
1: Yes. Ito naman mula kay Wella. Mm-hmm. Sabi niya, good afternoon, DJ Sigel, DJ Caloy. Hello po mga ka-vibes.
0: Yan. Ito rin ha, kay Eddie Acosta. Hello po, DJ Sigel and DJ Caloy. Good afternoon po. Pwede po ba pabati kay Papa Eduardo at kay Mama Alma na 50th birthday niya po ngayon, September 12?
1: Oy, happy 50th birthday. Whoa. Milestone yan ha.
0: Oo. Happy, happy birthday po, Papa Eduardo at kay Mama Elma. Maraming maraming salamat. Keep tuning in. Ikaw, DJ Caloy.
1: Ito naman mula kay Cesar Rabado. Sabi niya, listening from Sydney, Australia via yung FMR app.
0: Ayan na ba, mga ka-vibes. Wow, again, ha,
1: nakakabot pala tayo ng Sydney. Ha.
0: Siyempre, okay, meron tayo kasing FMR Philippines app. Kaya yes, naman mga ka-vibes, ha, para po sa mga walang radyo dyan, again, or nasa ibang bansa, at gusto nyo pa rin pong makinig sa mga pangmalupitang sound tripan, i-download nyo na po ang FMR Philippines app sa Google Play Store. Search nyo lang po FMR Philippines. Install and then enjoy.
1: Yes.
0: Oh mga DJ, mga ka-vibes. Siyempre, isa sa mga specialty ng Best of FRC aside sa mga rock-rockan at FRC hits. Siyempre, may pa-trivia si DJ Caloy sa atin.
1: Ah, yes, ito naman ang narinig niyong yun. Da-do-do-do, da-da-da-da.
0: Uy!
1: Nang ano, ng The Police.
0: Oh yeah.
1: So, na-release nun noong 1980 para sa album nila na Zenyatta Mondatta. Mm-hmm. So, according kay Sting, sinulat niya itong kanta na to dahil sa ano na na-attract ang tao sa mga simpleng kanta. For example, yung The Do Run Run o Dua Didi, maano lang na
0: para mga tunog-tunog lang.
1: Oo, pero sabi niya na ano na may mga nabuhabati ka sa kanya na parang baby talk daw yung ganong simpleng kanta. Pero hindi naman daw talaga. Ano lang, simple lang kasi. Pang good vibes lang. Pang good vibes lang talaga siya.
0: Para kasi ano eh. Bulaga, bulaga.
1: Pero ito naman, tanong itong kanta naman, itong da-do-do-do-da-da-da, nag-peak to sa number 10. Ito yung isa sa mga pinakaunang big hits ng The Police. Before pa ang ano, ang Every Breath You Take, yung pa later on pa yon. Pero ito, isa sa mga pinakauna nila kasi number, nag-peak to sa isang top 10, nag-cap sa top 10 noong 1981.
0: Oh, di ba mga ka-vibes, kahit pasabihin mong baby talk, da-do-do-do-da-da-da, pero the fact na nag-e-enjoy yung mga ka-vibes natin pag na-play yun o nakatugtog yun, napa-induct, napasayaw, nabigyan ng good vibes yung mga listeners, enough na yun, di ba?
1: Yes.
0: Parang panalo na yun.
1: Tama.
0: Kasi syempre mga ka-vibes, sa musika, aside sa mga may malalalim na mensahe o istorya, dapat napapa-enjoy mo rin yung mga ka-vibes natin kapag naikinig yun. Syempre, di ba? Minsan napapa-in-love. Minsan mas naiiyak, nabobroken hearted, napapa-induct, napapasayaw. Pag nagawa nyo lahat ng yan, naku, ibig sabihin nun, effective songwriter kayo. Siyempre mga ka-vibes ha, hindi lang naman ito yung huling malupit na sound tripan o music. Hindi lang adududu, adadada ang ihatid namin dito sa Best of FRC. Dahil siyempre next na itutugtog po namin ni DJ Caloy dito po sa Best of FRC ay It Never Rains in Southern California ni Albert Hammond. Ako naman mga ka-vibes ha, enjoy, enjoy and keep tuning in lang po dito po sa 92.3
1: FMR.
0: Ka-vibes mo sa sound trip.
1: Ang lupit.
0: Ang oras natin.
1: 2:24 na ng hapon.
0: Enjoy. Ingat-ingat mga ka-vibes kung nasan man kayo.
1: Enjoy.
0: And always remember, drink vitamins. Kasi an apple a day keeps the doctor away. Ano daw? Bye-bye. Mwah-mwah.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba?

0: 92.3 FM, our kabais mo sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: Ito po ang programang
1: Best of FRC.
0: Kasama niyo pa rin po ang tambalang Cycloy with DJ Sajol, ang tropa mong nakakabalo kasama.
1: At other yung Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy.
0: DJ Caloy.
2: Cycloy?
0: Oy!
1: Oo, Cycloy. Uy, sino to?
2: Uy, sa ano yun? Isa X-Men yun?
1: Cyclops yun!
0: Yung may laser sa mata.
2: Laser sa mata?
0: Cyclops yun!
2: Yung kay Caloy kasi, isa ko nakikita yung laser, iba eh.
0: Ay! Saan kaya lumalabas yan? DJ Bogey, ako curious ako malaman yan. Eh, syempre, napag-usapan naman na natin yan. Saan lumalabas? Saan mo nakitang lumalabas yung laser ni DJ Caloy?
2: Ano, Prim? Off-air tayo, pare. Okay. Mahal ko yung trabaho. Oo. Ay, nga pala mga kapatid, sagandang hapon sa inyo. Ha? Ayan. Sunod na ako.
0: Robotics.
2: Wait lang. Oy. September 12 na.
1: Oh.
2: Parang kaka-September 1 na kanina.
0: Diba?
1: Nga.
0: 12 na. Swelduhan
1: labas na. Labas na labas na si Jose Marichan eh.
2: Oo. Oh. Pati yung chan ko pare, labas na rin.
0: Nako, dapat.
1: Oh, actually, nakaka-relate ako dyan.
0: Oy, pero dapat mga ka-vibes ha, daan-daan na kayong mag-diet. Ngayong pabermas dahil siyempre.
1: Ay, oo nga, mismo.
0: Pagdating ng December, kain.
1: Kalimun, lamon. Kanan, hindi lang kain, lamon na yan.
2: Taas, baba, pati harap meron tayo.
0: Oo, lalo na yung baba, ang sarap.
2: Nyako! Pare, how are you?
0: Ha?
2: How are you?
0: I'm fine, ha?
2: Really?
0: Yeah, I'm good.
2: How about you, DJ Caloy?
1: Okay naman.
0: Ba't tayo bigla na mapahingin?
2: Hindi kasi pare, you never go old.
0: Yeah, you never go old, of course.
1: Nanonostida ako sa inyong dalawa.
0: Ano daw?
1: Nanonostida ako sa inyong dalawa.
0: Ano, nosebleed ka? Alam niyo mga ka-vibes, ha? Daan-daan po kayo dyan sa pag may mga bigla na lang may lalapit sa inyong puting kotse tapos pwede sa bintana, ha? Baka mamaya, hindi na si never grow old. Baka mamaya, never grow up na.
2: Ako pa rin, eh. Oh. Yung mga kabataan na naka-color green, pink, oh, yellow, tapos nakalagay, never give up.
0: Ayun!
2: Doon ako lumakit.
0: Wow! JJ Days yan, ha?
2: Oo, never give up tayo, pare.
0: May ganyan ako. Dati, tapos
1: nasaan yung JJ cup mo?
0: Oh, yun, JJ cup.
2: JJ cup? Hindi, pare. JJ jacket.
0: JJ jacket.
1: Yeah.
0: Varsity.
2: Varsity jacket.
1: Varsity talaga.
2: Varsity. That's how I roll.
0: Wow! Oh.
1: AU pose.
2: Yung pose pare, iba pa yan.
1: Tsaka, Ayo pose.
2: Tsaka syempre, kapag nandun ka sa part na yun,
0: oh, oh,
2: doon maiisip na, la, ang bata ka pa pala.
0: Ay! Oh, oh, oh. Grabe yung sarap mag-throwback ngayon, ha?
2: Okay.
0: Lalo na ang next na programa ay throwback hit.
2: Yes. Ayun nga pala mga ka-vibes, huwag natin makalimutan. Ang dami natin pinag-uusapan. No? Alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Syempre, throwback hits kasama si DJ Pogi Alcacil. Huwag natin kalimutan mga ka-vibes, ang ating 3 hits throwback.
0: Ay, sino
1: wow!
2: At tinanong kita kanina.
0: Sino yan?
2: Si mama mo, Whitney Houston Rockets.
0: Oy, NBA.
2: Oh,
1: or?
2: Versus Mariah Stephen Carey.
0: Oy, nung Golden State
2: Warriors. Pare, Stephen Carey yan, pati Houston Rockets.
0: Magandang laban.
2: Ikaw ba, DJ Caloy?
1: Ako ano, Whitney Houston Rockets.
2: Whitney Houston Rockets, pare. Clyde Drexler.
0: Bakit, bakit? Ano yung favorite song niya na nagustuhan mo?
1: Mm. Yo, I wanna dance with somebody.
2: Yun.
0: Galing,
2: kuha. I wanna feel the heat. Ay, oy, iba yun.
1: Miami Heat yun.
2: I wanna feel the heat.
0: Ay, hindi. Michael Jackson.
1: Michael Jackson yun.
0: Ako naman, kung tatanungin nyo ako, tanungin nyo nga ako.
2: Oh, ikaw.
1: Ikaw.
2: Mariah or...
1: Or Whitney.
2: Weakness.
1: Weakness.
0: She's my weakness.
2: Yon!
1: She's my weakness.
2: Iba yan. Ikaw, sino ba sa'yo?
0: Sa akin, siyempre, wala nang iba. Carrie.
2: Carrie! Ah.
0: Gustong-gusto yung kanta niya, no? Carrie!
2: Iba yun, pare. Bagay, best of FRC.
0: Best of FRC. Oh,
2: kasi naman.
1: Dati natin kanina.
0: Nakakain ka ng ano, manok.
2: Stephen. Chicken. Ay, sorry.
0: Sabaw na.
2: Ay, napag-usapan din natin kanina.
0: Oy, ano yun?
2: Na it's, ano yan? It's an absolute cinema day today.
0: Oh, yes!
1: Absolute cinema.
0: Oo, cinema day nga pala
2: cinema
0: ngayon.
2: Cinema day pala ngayon. Ako pare, gusto ko sa cinema, Dolby.
0: Oh, ano? Dolby?
2: Dolby! Pare, manonood ka ng
1: sorry,
2: movie.
1: Sorry, Team THX ako.
0: Dolby Studio.
2: Oh pare, kasi manonood ka ng, ano, ng movie.
0: Oh,
2: tapos
0: siyempre,
2: yung sound lata, wag na lang, pare. Dapat ayaw, Dolby.
1: May ako, ano, THX.
2: THX pare, ano tamang hinalax.
0: Thanks. Parang social yun eh.
2: Social yun.
0: Pero gusto kong balikan yun, Dolba.
1: Dolb.
2: Surround sound pare, surround sound.
1: Dolb na tayo dyan.
0: Ang sarap pakinggan yan.
2: Totoo, pag nasa kwarto ka talagang, di ba?
0: Siyempre, alam mo sa sobrang damang-dama mo yung pinapanood mo, napapapikit ka. Siyempre yung Dolby.
2: Dolby.
0: Yeah,
1: Dolby.
0: Yung Dolby. Ang sarap talaga. Kumbaga.
1: Kumele. O ano, si Pidol, si Dolby.
2: Yan.
1: Oh.
2: Pwede ba?
0: Oy, pero mga ka-vibes, again, Happy National Cinema Day sa atin.
1: Yes. Absolute Cinema.
0: Oh, magsipuntahan po kayo sa mga sinehan ngayon dahil naka-discount po lahat ng tickets.
2: Dami pare, nakita ko sa internets. Dami nakapila.
0: Si internet.
2: Blockbuster. Number one.
0: Uy, number one.
1: Kipag...
0: Busog na busog sa action.
2: Grabe pare. Ikaw ba pare? Oy. All time good cinema para sa'yo.
0: Ending kapisote.
2: Ending kapisote. 1, 2, 3, 4.
0: Lahat yan. Okay ka pere ko.
1: Siyempre, Home Along the Realest.
2: Yun.
0: Siyempre, pare, classic. Ikaw, DJ.
2: Cool ka lang, pare.
0: Cool ka lang. Sino bida dyan?
2: Sa? Sila ba to? Sila Martinez, sila...
0: Leo Martinez?
2: Oh, hindi!
0: Ah, sino ba?
1: Albert!
2: Ayan, tsaka sila...
0: Hindi na kakilala kong malupit eh. Martinez din. June Martinez naman.
2: Papa June, pare. Nakikinig sa atin yan.
0: Si Reyes. May Reyes din.
2: Sino si Reyes?
0: Randy Reyes.
1: Ayun! Siya yung sa Home Along the Realest eh.
0: Pero may isang pinakamalupit.
2: Oh, sino ba?
0: Capiz.
2: Di ba sa Visayas yan?
0: Hindi, Capiz late yun.
2: Hindi late yun.
0: Sir Bob. Hindi ba late yun? May isa pang dalawang Capiz ang pinaka.
1: Oo, lupin.
0: Kilalang kilala ko.
1: Sino?
0: Sir Berg Capiz and Miss Che
1: Capiz. Yes! Shout out sa ating mga boss.
0: Shout out
2: advance na pare. Advance na. Germans na eh.
0: Sir, shout out dyan.
1: Baka naman.
0: Palikton.
1: Pumasko po.
0: Uy, sa'yo din, DJ Kaloy, ha?
2: Oo.
0: Namamamas ko rin kami sa'yo.
1: Ay! Ano naman ganyan?
0: DJ Kaloy, inaasahan namin ni DJ Pogi, ha?
2: Tsaka yung mga Serafica. Parang The Simpsons.
0: Anyway, kung saan nanabubunta yung topic natin. Mga ka-vibes, walang lipatan ng radyo dahil syempre throwback hits na nga po with DJ Pogi Alcasi.
2: Yep.
0: At nakakalungkot man sabihin, kahit ako sobrang danod, naiyak na nga ako, Kasi mamamaalam na po kami ni DJ Pogel.
2: Mamaalam? Huwag muna, bata pa kayo.
0: Hindi, sa programa. DJ Kaloy, meron ka bang malungkot na mensahe dyan?
1: Magpapaalam na muna tayo dito.
0: Dada mo ng gitara.
1: Ito lang ni
2: G. Yun, pare. Kailangan ko sabihin on air. Medyo mahirap.
0: Mga ka-vibes.
1: More than words lang.
0: maraming.
2: H-flat.
0: Maraming
1: salamat. H-flat.
0: More than words.
2: Yeah, more than words.
0: Yan. Mga ka-vibes, maraming salamat sa walang pagsawang pagsuporta sa amin ni DJ Kaloy dito po sa Best of FRC. 3 oras na magkasama, 3 oras ng tatawanan, 3 oras naglolokohan, 3 oras na makulit ang soundtrip.
2: Ano tapos, susundan pa.
0: Ng throwback hits. Napakalupit.
2: Natotoo. Servisyo. Ay,
1: iba yun.
2: Sabi mo sa buksit, throwback pare.
0: Hindi. Ayun na nga mga kapag. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado.
1: Oo.
0: Every Saturday na po yan, 12 p.m. to 3 p.m. Kasama nyo po ang Tambalang Cycloy. Ako po si DJ Sigel Antropa, mong nakakabalo kasama.
1: At ako naman si DJ Kaloy, ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
0: Walang lipatan ng radyo. Dito lang po yan, sa 92.3 FMR.
1: Kabibes mo sa sound trip ang lupe.
0: Oras natin, DJ Kaloy.
1: 2:48 na ng hapon.
0: Ingat-ingat mga kabibes.
1: Take it easy.
0: Samahan nyo lang. Chill lang sa buhay. Huwag na huwag kayo magpapaligoy. Kaliwa, kanan, up and down. Lagi yung tatandaan.
2: Ang buhay ay weather lang.
0: Paalam!

0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR. Ang lupet!
1: Good mood siya! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 3 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Mic check.
5: 923.
4: Mic check.
6: Mic check.
7: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
8: Mic check.
7: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
9: Ang tope!
7: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong kabayan sa Soundtrip. 92.3 FMR.
10: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
11: Mismo!
10: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

0: mag-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Hoy. Mga vibes, hello po. Magandang hapon sa inyong lahat. At welcome po sa ating programang Throwback Hits. Siyempre, ang bida ng mga 80s at 90s na mga tugtugan. Up until alas 6 ng gabi, mga ka-vibes. So, mamaya nga pala, huwag nyo rin kalimutan ang ating Titanic Clash.
2: Titanic?
3: Para sa ating... 3 hits throwback, mga ka-vibes, na featured artist of the week. So kahapon, actually kagabi, nag-post tayo sa ating official Facebook fanpage na DJ Pogi Alcacid at pinagsabong natin ang dalawang Titanic icon, institution, communication, basta lahat ng may ION sa dulo. Sa sobrang lupet ng dalawang artista to, mga ka-vibes. Aba, may tiebreaker kanina. So meron pa rin lumitaw. Pero grabe ha, grabe yung pagpipilian. Ang sarap naman ng pagkakain mo sa pansit na yan. Say hi and what's up and hello kay Sir Billy. Salamat Sir Billy ha sa pag ano ba tawag doon? Paghigop ba tawag doon? Hinigop niya yung pansit, mga ka-vibes. Ako ay na nainggit lang. Konting slight na inggit doon sa pansit. Uy, nga pala, alas-tres na. Pansit season na. Maya-maya siguro, try natin. But anyway, going back, ano nga ba yung dalawang artist na yun na dinasabi natin? Sir Billy kasi, nawala ako. Siyempre, Mariah Carey and si mami mo, Whitney Houston. So mga ka-vibes, mamaya ha, i-reveal natin kung sino ba ang umangat doon sa dalawang artist na yan, ha? At kung sino man nanalo, syempre, magpapatugtog tayo ng tatlong magkasunod na kanta para sa ating 3 hits throwback featured artist of the week. Yan. So ikaw ba, tarong kita. Sino ba gusto mo? Mariah Carey or mama mo, Whitney Houston? Ayan, pwede pa kumoment ha, pero nakapag-decide na. Charot lang. Anyway, 3:24 PM na, mga kabay, syempre. Ito ang ating programang Throwback Hits kasama ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo ngayong araw ng Sabado, DJ Pogi Alcacid. Speaking of Pogi, Westlife. Ito lang sa FMR.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 60.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes
2: Ang lupet!
0: Nakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR The Vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: The Vibes!
3: Mga kawais, oras at ngayon, 4:20 p.m. na. Uyo, 4:20. Sa mga ka-upwards natin dyan, 4:20 na. Ayusin nyo, ayusin nyo. Anyway, mga kawais, welcome po again sa ating second hour ng ating programang Throwback Hits. Siyempre, mga bida ang ating mga 80s at 90s na mga tugtugan. Kasama si DJ Pogi Alcacid, mga ka-vibes. Ang ganda ng mga pinapatugtog natin kanina pa. Sabi nga rito sa ating audience, para doon sila bumalik sa pagkabata. Oy, trentahin! Diba mga panahon ng MTV, Channel V, SOP, diba? Madalas may ganyan, may asap pa nga nun eh. Asap, diba? Tuwing Sunday ba yon? Alas 12 tuwing Sunday ang mga anong yan. Diba? Kasi yung mga kila kami na po sila, iba yun eh, no? Sa ABS. Han.

0: Saka syempre, pwede kalimutan yung mga sugar pop, ganun. Tsaka yung bukayo, yung color brown. Diba? Na ano, na matamis. Magkano ba yung dati? Parang piso yata yun. Tapos yung Rice Krispies na bilog-bilog. Iba-iba yung kulay nun. Color green, may pula, meron yung gold. Iba-iba yung kulay nun. Madalas sa Quiapo, may binibili si mama nun eh. Oh, madalas, diba? Tsaka syempre, wag natin kalimutan yung favorite biscuit ng mga bata. Ako, tinatanggal ko muna yung mereng dun sa ice gems. Diba? Yung maliliit. Magkano ba yun? Parang 4 pesos yata yung dati. Yung isang pack na ganun. Tapos iba't iba yung kulay nung mereng dun sa top na matigas. Tapos tatanggalin mo yon, kakainin mo muna yung mga biskwit. Diba? Anyway, mga ka-vibes, now it's time na para sa ating
1: Three Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: Three Hits Throwback.
0: So, Three Hits Throwback na tayo, mga ka-vibes. At syempre, eto na ang nanalo sa ating puksaan. Ay, puksaan tuloy. Iba ba yun? Kaya kila DJ Joko Loco at DJ Mami. Ayun. Yung ating pinagsabong na Mariah Carey. At syempre, si Mama Whitney Houston ang nanalo. Isa pa,

Siyempre, nanalo! Ang ating mama mo, Mariah Carey, on a unanimous... Ginumang boxing, no? Grabe, ha? Uy, nakita ko yung poll, mga ka-vibes, yung mga comment nyo. Ba, malamang na lamang si Whitney Houston na tatlong quarter, ha? Tapos biglang ano, biglang umarangkada si Mama Mariah Carey ng fourth quarter. Biglang napatime out mo si Mama Whitney Houston. Tapos, oh, ito, wait lang, nakakahabol, ha? Ayun, biglang nag 3-point shot. Number 5 doon sa corner. Mama Mariah Carey, siya ang ating panalo, mga ka-vibes, si Miss Crunchman Mariah Carey sa ating tambalang Mariah Carey and Whitney Houston. Sige na nga, ano, mga ka-vibes, konting trivia lang para kay Mama Mariah Carey. Siya po ay hindi pa bubukas yung phone ko, kalmahan nyo. Diyos na, nawala tuloy. Pero mga ka-vibes, ha, ito si Mariah Carey, isa po sa, kumbaga, noong 90s. Actually, 80s, eh, no? May 80s ba siya? May 80s, no? May 80s siya mga songs. Noon, mga ka-vibes, na talagang, kung iisipin mo, iba yung boses ni Mariah, tsaka yung pawisel niya. Diba? Yung pawisel niya iba, eh. Parang, hindi ko alam kung hindi nga galing siya natang diaphragm yan. Saan nagagaling? Alam mo, mga ka-vibes, si Mariah Carey ay pinanganak noong March 27, 1969. At siya po ay pinanganak sa Huntington, New York. At siya po, mga ka-vibes, ay pinakasal? Ewan ko, basta yun na yun. Yun yung Tagalog, eh. Hindi ko maintindihan. Pero kay Tommy Mottola to, noong 1993 hanggang 1998, siya nag-divorce sila noong 1998. At noong 2008 naman, nagpakasal siya kay Nick Cannon hanggang 2016. At meron siyang dalawang anak. Charot! Chumichismis ka pa, DJ Pogi. Si Moroccan at si Monroe. Yan. At yan po ay both kay Nick Cannon, ano? At si Mariah Carey nga lang naman pala ay isang Aries baby. Yun. Maiwan na natin doon. Anyway, mga ka-vibes. Siyempre, ito lang naman yung isa sa mga artista noon na talagang merong 19 number one singles sa Billboard Hot 100. Grabe naman. Ano mo yun? At siyempre, yung longest running chart topper niya na All I Want for Christmas Is You ay nag-spend po ng 22 weeks at number 1 on the Billboard Hot 100. Grabe naman. Siyempre, mga ka-vibes, no, huwag natin kalimutan na si Mariah Carey din ay isa pong songwriter at meron siyang mga kanta na mga talagang sinulat and talagang

0: nga nagpaano yung tinis, sabihin naman natin na hindi naman siya masyado na nasa music industry ngayon, pero may mga artist tayo ngayon at mula noon na talagang alam mo yon, parang Mariah Carey yung sumulat ng kanta niya, parang mga ganun na mga bagay. But anyway mga ka-vibes, let's go ahead na and push for our
1: three hits throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: Three hits throwback.
0: Unahan natin ng Always Be My Baby. Achie! Mga kababis, ito ang 3 hits, throwbacks, throwback hits. Enjoy! Siyempre dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Kababis mo sa Soundtrip, ang lupit.

92.3 FMR, favorite na musical radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit. Yun na nga mga ka-vibes daw, ang ating 3 hits throwback natin ngayong linggo na to. Syempre ang ating featured artist, ang nagwagi sa atin mga ka-vibes ay syempre si... Mamo, Mariah Carey, syempre, ang ating 3 hits throwback featured artist of the week na pinili natin ang mga kantang Always Be My Baby. Eto, may rendition to mga ka-vibes, syempre, alam natin tong lahat. Si David Cook, kinanta niya naman to sa kanyang version, ano? So, siya po yung original, si Mamo Mariah. At syempre, pangalawa, para sa lahat ng mga bayani. Basta, yung mga hero. Ayan, hero. Para sa ating second song.

0: Anyway, mga kababs, yan po ang ating 3 Hits Throwback Featured Artist of the Week. Of course, Mariah Carey. Ay, maraming salamat sa mga ano ha, mga nag-comment at nag-vote. So next week, abangan natin ano naman ba ang ating pagsasabungin ng mga artist at syempre pipili kayo kung sino man at i-play natin yan kada Sabado alas 4 naman yan ng hapon. In the meantime, balik muna tayo mga kababs sa mga tugtugan natin dito syempre sa ating programang Throwback Hits. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, kabibs mo sa sound trip. Ang lupit!
1: 3 Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: 3 Hits Throwback.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit! Ka-vibes! Awitin mula kay Eli Bendia and the rest of his former band, Eraserheads, E-Heads, mga ka-vibes. Ang awitin na harana, sabihin man ang iyong nanay na. Anyway, oras natin ngayon, mga ka-vibes, sa buong Pilipinas! PM na.
1: Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: ang lupet!
1: Lakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
0: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Hi. Mga kawabs, oras sa ating ngayon sa buong Pilipinas, 5:20 p.m. At syempre, welcome po sa third and final hour ng ating programang Throwback Hits. Syempre, kasama nyo DJ Pogi Alcacid hanggang alas 6 ng gabi. Ngayong araw, September 12, Saturday. Oy nga pala mga kawabs ha, Happy Cinema Day today, no? September 12. Yan yung mga absolute cinema natin dyan. Na talagang mga moviegoers natin mga ka-vibes na hindi pwedeng hindi nakapunta ng sinehan at least once a month. Ang dami yung pang ano, no? Pambili ng ticket. Kaya ba mga ka-vibes, ano ba yung favorite all-time movie nyo? Does it matter kung OPM yan? Original Filipino movie? Or foreign movie? Or tinatawag natin international? Ano ang basa dun? Can or canis? Ito can yun ano? Yung mga ganun na mga movies mga ka-vibes na talaga mga multi-awarded or nominee na mga palabas, no? Pero yung mga ka-vibes, no, whatever it is na trip nyo panoorin, eh enjoy nyo ngayong araw na ito mga ka-vibes dahil lang ating World Cinema Day? World ba? O dito lang sa Pilipinas? O, Philippine Cinema Day. Basta, sa lahat ng mga gusto at saka mga talagang lumaki na kailangan kapag merong movie, eh talagang pupunta sa mga movie houses or sinihan, i-enjoy nyo yan kasama inyong mga ka-vibes at syempre ang inyong mga malapit sa puso. Mga jowa nyo, sama nyo, asawa. Ganun. Kung sino man yan, sama nyo na. Anyway mga ka-vibes, oy, nga pala, at exactly 6 o'clock dito sa my Eton Sentry. Sa talang, konting ano ka lang, konting hinga ko lang, andyan ako sa kabila. Dito sa my Quezon Ave, no mga ka-vibes. Happy, happy 25 tama ba? 25 years.

Mga fans, mga ka-vibes ng Sick Cycle Man, oy, punta na kayo mamaya dito sa may Eton Centris, ang kanilang 25th year anniversary special. You know? Nakapunta ba ako? Sige na! Isa kasi! Bahala ka dyan! O yan mga ka-vibes. But anyway, uy nga pala, dahil Sabado ngayon, sana naman no, kung nasa man po kayo, nasa labas man, nasa bahay, kumakain, natutulog, naglalaba, or kung ano-ano pa man ang ginagawa sa bahay ngayon or nasa labas man, mag-ingat po lahat and make sure na sana dalain yung mga payong dahil ang ating weather ay napaka-unpredictable. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin. So make sure nyo lang mga kapatid na yung payong ay always ready sa inyong mga bag. At syempre, mag-vitamins, pampalakas ng inyong mga resistensya. Kahit pa sakit. O nga, mahirap magkasakit ngayon ha, lalo sa mga nagtatrabaho dyan. Ako, sinabing nagkasakit ka at wala ka sa work, bawas sweldo. Ito lang iba, no? Kahit hindi pumapasok sa work, mayroong sahod. Ay, sana all! Anyway, mga ka-vibes, tugtugan tayo. Oh, sige na, game na. Oh, sige, game na natin ito mga ka-vibes. Ang ating throwback hits, syempre, dito lamang yan sa ating 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip. Here's Sixpence None the Richer. There she goes.

0: FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Dang!
3: Mic check!
4: 9, 2, 3.
3: Mic check!
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
3: My check!
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang the best!
0: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. My check! Mula sa inyong kavibe sa soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang the best!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3 92.3 FMR.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit. Mga vibes, ang malupitang kanta. From Toni Braxton with Unbreak My Heart. Grabe, no? Iba yung emotion yan, mga ka-vibes. Nung napanood ko nung bata pa ako sa TV, iba yung ano niya, iba yung dati ng music video. So kung gusto niyo malaman kung ano ba yun, panoorin niyo na sa internet. So anyway, oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 5:45 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: makafeel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Mga vibes, oras natin ngayon, 5:51 PM na at syempre patapos na po or we are now down sa last 9 minutes ng ating programang Throwback Hits. Ano? So simula tayo alas 3 ng hapon, syempre hanggang alas 6 ng gabi kung saan talagang pinatugtog natin yung mga iconic, yung mga favorites nyo noong 80s at 90s. Ano? Syempre di mawawala yung mga ano dyan. Mga Michael Learns to Rock, ganon. Eva, yung mga OPM hits ng parokya, Sir Heads, saka syempre mga ka-vibes, huwag natin kakalimutan din na kapag sinabing 80s, 90s, eh nandito pa yung mga millennials. Syempre kasama ka dyan. At syempre kanina mga ka-vibes, ibinida natin ang ating 3 hits throwback. Featured Artist of the Week, syempre si Mariah Carey, napatugtog tayo ng kantang
1: Ang Lupet!
3: Always Be My Baby Hero at My All. So 3 hits yun magmula kay mama mo Mariah sa ating 3 hits throwback. So magbabalik po tayo no? Next week po, alas 4 syempre ng hapon yan sa ating 3 hits throwback. At abangan nyo ang posting natin every Friday night sa DJ Pogi Alcacid Official Facebook Fanpage. Basta magpo-post tayo doon kung sino ba yung ating pagbabanggain na mga artists. At syempre pipili po kayo at kung sino may pinakamaraming votes, ay yun po ang ating i-feature, ha? So abangan nyo po next Friday sa ating posting at syempre ang ating 3 Hits Throwback segment alas 4 ng hapon sa programang Throwback Hits. O siya, sige mga ka-vibes, ako'y magpapaalam na. And syempre, magkabalik tayo bukas para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon kung saan kayo po ang bida mga ka-vibes sa inyong mga requested songs at mga pabate sa 5 oras.
1: Ang lupet!
3: Mula tanghalian hanggang meriendahan tayo syempre. O siya, sige na! Ako yung papaalam na at mag-iiwan ako ng isang kanta na sana man lang marinig ng buong mundo. Na mas maganda kung mapapabago natin kung paano ba yung nakakasanayan na natin ngayon sa ating mga buhay. In the meantime, here's Eric Clapton, kanyang awitin at Change the World. Mga vibes, ito po ang 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Paalam, ingat!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
5: Sessionistas!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Mic check.
2: 9, 2, 3.
1: Mic check. Mic check.
3: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
1: Mic check.
3: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
0: Ang lupet!
3: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong kabayan sa Soundtrip 92.3 FMR.

0: your favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.
5: Sessionistas.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Mic check
3: 923
2: Mic check
3: Mic check
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour
2: Mic check
0: Para sa first stop University of the East Caloocan Ngayong Huwebes September 17
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makivibe
2: sa 92.3 FMR Campus Tour.
0: My check mula sa inyong kabayan sa soundtrip 92.3 FMR.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
5: Sessionistas!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Mic check!
3: 923
2: Mic check!
4: Mic check!
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour
2: Mic check!
0: Para sa first stop University of the East Caloocan Ngayong Huwebes September 17
1: Ang Lupet!
0: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. My check mula sa inyong kabayan sa soundtrip 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

Ay nako, ngayon wala kang pera. Bukas, wala ka ring pera. Sa susunod na buwan, wala ka ring pera. Sa susunod na taon,

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! It was

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Mic check.
3: 923.
2: Mic check.
4: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
2: Mic check.
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet.
0: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet.
5: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan. Pati kabahayan, walang lipatan.

0: Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good Vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits.
3: Throwback hits.
2: Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mic check!
3: 923
2: Mic check!
4: Mic check!
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour!
2: Mic check!
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour! Mic check! Mula sa inyong kabay sa Soundtrip, 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
5: Hey Jude, don't make it bad.
4: Mga awiting may iba't ibang kwento.
5: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR.

0: with DJ Cassie G sa OPM Vibe.
1: Makaulaya.
0: 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m., Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m., Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: pala sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. CBM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 imponto, ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, Maki Throwback Pa More with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, Maki Jam Muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up and coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: Ang oras sa FM Radio 7:28 Ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS mga pinalangga naton nga ka-vibe sa Linsa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings. In the name of love,
2: love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali.
0: TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars.
2: Banana Crew,
0: Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
2: Tahan!
0: I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang

0: with DJ Cathy G sa OPM Vibe.
1: Makaulaya.
0: 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Makis throwback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa throwback hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Cherva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: Vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May